0: Have a nice day to all our brothers and sisters in Christ all over the world. Our fellow igniters who are listening right now. May our Almighty Father guide us always despite of the trials that we encountered in our daily life. Once again, this is your brother Randy Apiag. Continue to preach the words of God. And also shout out to our brothers in Christ also. Brother Thunderkirk. Hello, brother. Sister Tisla. Sister TL. Pretty Jean, and the wife of Brother Ilya Arcelia, Sister Glinda, and also our very own brother in Christ, an anchorman, Brother Ilya Arcelia, and also our brother in Christ in Mandawi Church, si Brother Edwin Jimenez, no? Si igsoon po nato nga si Francis Arcelia, si Yudis Dadol, and then si Moises Cojardo, of course, and the wife of Yudis Dadol, si Carmencita, and also my loving wife nga kanunay pud nga misupport ning ato ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Okay, brothers and sisters in Christ, atong paghahisgutan, no, kining naa sa Hebrohanon 10 versikulo 25. According to the Bible, not neglecting to meet together, ayaw ninyo biyai ang panagkatigom, as is the habit of some. No? Nahimo na nun yung kinaiya sa mga uban, but encouraging one another. Hinoon, magdinasigay ka mo sa usa o usa, and all the more as you see the day drawing near. No? Samtang ang adlaw nagakasingabot na. Siguro mga kaigsuunan ay uban nga wala na lang nila matagai o importansya kinigitawag nga pag-adto nato sa balay tigumanan or kining gitawag nato nga pagsimba o pagahin sa adlaw nga Domingo nga iya sa Diyos. As it is true in the first century, this problem is prevalent. Bisan sa panahon nga nagsulat ang writer sa Hebreo, the writer of Hebreo wrote this letter, usa ni sa ilahang maproblema dito nga ang uban nga mga Kristohanon na wala'y gana sa pagsimba o ang uban na yun. This is a current unrelevant problem, so it is worthwhile to discuss this subject matter. Og kining maong problema ha mga kaigsuonan, kinahanglan yun ni siyang hisgutan, inganuman, kung ang usa ka tao dili na gani ganahan nga musimba o dili na gani ganahan nga makigmit sa atong Ginoo, labi na sa adlaw nga Domingo, delikado ka ini mga kaigsoonan. In this lesson, the following points shall be highlighted. Aduna lang may upat ka mga punto ng atong paghahisgutan ni ini adlawa mga kaigsoonan. The meaning of forsaking the assembly of the saints. The reasons for forsaking the assembly of the saints. The consequences for forsaking the assembly of the saints. And number 4, what are the remedies against forsaking the assembly? Nauna nini mga kaigsoonan atong paghahisgutan ang kining gitawag nga unsa may meaning niini gitawag nga pagbiya sa panagkatigo. The meaning of forsaking the assembly of the saints. Number 1, forsaking is from the Greek word enkatalel pontes. Lisod po ning pagka-Greek aning pagbiya or forsaking enkatalel pontes, which means abandoning, deserting, or willfully neglecting the assembly. Nagkakahulugan kini nga mga kaigsoonan kining enkatalel pontes in Greek word kining gitawag nga pagbiya, no? Abandoning or deserting or willfully neglecting the assembly o kanang gitawag nga tinuyo nga dili pag-atin o pag-adto sa balay tigumana. Ikaduha, consistent habit of withdrawing from the church rather than simply missing a single meeting. Imbis kay panagsar kay ka makaadto sa panagsar ka makasimba o panagsar ka makaabsent, nahimo na nooni ka nagitawag nga consistent na permanente na hinooni mo ning gitawag nga dili pag-attend sa mga meeting. E dili magita perfecto mga kaigsoonan nga sa kada Domingo gyud makasimba ta. Na magay time nga na yung mga higayon nga emergency nga dili ta makaadto sa tigumanan, no? Once in a while, pero dili nagpasabot nga wala kami adto. Pero kining gitawag nga forsaking mao kining gitawag nga consistent, no? Na himo na nimong kinaiya ang kanang gitawag nga dili pag-adto sa kanang gitawag nga pag-i-meet sa atong Ginoo, especially on Sunday. The verse addresses those making a habit of not gathering out of fear of persecution or returning to old ways. Usahay ang kining uban nga nahimo na nilang habit nga dili sila maadto sa kanang gitawag nga musimba. Yung ano man, out of fear of persecution. So, sa panahon nga gisulat ang kining Hebreo mga kaigsoonan, doon ay dakong posibilidad nga doon ay mga persecution ni ining mga higayuna. It might possible nga ang emperor sa Roma ni ining mga kaigsoonan grabe persecute sa mga Kristohanon. O sa diha nga nahimo kang Kristohanon ni persecute kanila. O kang uba nini, bibalik na sa kanang gitawag nga returning to their old ways, which is ang ilahang mga religious o na kinigitawag nga Judaism. Not revealing to those unable to attend due illness and toward circumstances, no? Sama na sa akong giingon ganina mga kaigsoonan, no, anay mga higayon nga dili ta makaattend kay nganuman naay ka nang gitawagan na sakit ka. Na hospital ka, emergency mo na. Saon man nimo pag adto sa simbahan, kay naa magagipamati sa lawas or nagpa-check up nyo ka kay emergency yung kayo or ka nang gitawag nga untoward circumstances. So, tayo mga higayon nga ingon ni Ana, nga mao hinungdan, nga dili ka makaadto sa balay tigumanan. Pero kini forsaking, alikwa na gini, consistent na gini mga kaisunan. Ikatulong nga meaning, a step toward apostasy, the action is a warning against falling away from the faith of Christ. Usa ni siya kalakang nga diin mahimulag na ganoon ka. The action is a warning against falling away from the faith of Christ. Pormiro na pakay konsensya. Uy, ka-absent ko karon. Sunod, absent lang gihapon. Hanto, di naging kaganahan noon. So, usan ni siya ka-lakang a step towards apostasy. So, di kaya yun na ito nga dili kita musimba mga kaigsunan. Abandoning mutual encouragement, the opposite of forsaking is exhorting one another. O sa ikapat nga meaning mo ni siyang abandoning mutual encouragement, no? Gibiyaan na nimo ang kanang gitawag nga pag-encourage sa usa o usa. O sa tuwing kisikutan din sa Hebreanon 10, versikulo 5, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another. So, sa diha di ay nga muadto ka sa simbahan, adunay ka nang gitawag nga pag-encourage sa matag usa o usa, encouraging one another. So kung dili na ka mo simba, you are abandoning mutual encouragement. It means to abandon the responsibility to stir our fellow believers to love and do good works. Wa na kay kanang gitawag nga paki-fellowship, wa na kay paki-encourage sa to your fellow brothers and sisters. Kaya naman, di naman kanila makita, kaya di naman po gaganahan nga musimba. Ikaw pat nga meaning the habit of misconduct. Ano? Nahimo, nanoni mo ning bati nga kinaiya, as in the manner of some, suggest that Jewish Christians were avoiding gatherings to return to synagogue worship and to avoid persecution. So sama sa kung gingon ganina mga kaigsoonan nga ang ubang mga Kristohanon sa first century Christians, ang uba niini, ganahan na sila nga dito na sila magto sa mga sinaguga, murag chapil-chapil na lang, o aron makalikay sila sa kanang gitawag nga mga persecution. Wala yung mga persecute niya ng mga higayon na mga kaigsuunan. Kung ano yung basahon, diri sa Hebrews chapter 11, no? Verse 36, others suffered mocking and scourging. No, ang uba niini, ipang-igayaga, no, ipang-bunal-bunalan, and even chains and imprisonment. They were sawn into, grabe ni, igabas nilang, ikaduha ang imong lawas o gabas, and killed with the swords, they went about to skins of sheep and goats. No, ang uba niini mga kaigsoonan, gipanitan sama sa kanang gitawag nga mga kanding, destitutes, afflicted, ill-treated, of whom the word was not worthy, wandering over deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Ang uban ini kalaslayas na. Ingon naman, nahadlok sila mga kingsuunan. They are all fear of persecutions. Kinsa mo sa dili mahadlok na ini? Oh, grabe ning gihimo nini mga kingsuunan nga ang mga sa diha nga nahimo kang mga Kristohanon. Bunal-bunalan ka? Yaga-yagaan ka? And apparently you were killed. And the worst brothers and sisters in Christ, they were sown into. No? Gabsun ka, nga buhi. So grabe sa unang mga panahon, no? In the first century Christians, mauni hinungdan. They had the reasons, no? Why Christians neglecting to meet another. The habit of misconduct, as in the manner of some, suggests that Jewish Christians were avoiding gatherings to return to synagogue worship and to avoid persecution. Ang uban ini, ni abandon sa ilahang pagtuo sa Ginoo, o nibalik sila sa karaan nilang mga relihiyong namao ang Judaism. So ikaw nung nga meaning mga kaigsoonan, the context of the day. No? Ang kining kitawag nga the day. No? Una itong basahon, nagbalik din sa Biruano, 10 versikulo 25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you say, the day is drawing near. Ang mga adlaw nagakasingamot na. The command is critical as you see the day is approaching. Ano sa makinig the day is approaching? Matod pa sa mga Bible scholar, mga eksonan, this refers to Christ's return or the end is near. Thus, fellowship becomes more crucial for endurance. Hapit na magkasingabot ang mga adlaw. The day of the Lord is near. So therefore, do not forsake the church assembly. So those are the meaning of forsaking. And naanatasa ka ng gitawag nga ikaduha. The reasons for abandoning, for forsaking the assembly of the saints. Fear of persecutions and social pressure. As I said earlier, brothers and sisters in Christ, nga sa panahon sa mga Kristohanon, ninihigayon na sa Hebreo mga kaigsuunan. No? Sa Hebruhanon, sa diha ang gisulat ang kining maong sulat sa writer ni ini. Adunay dakong posibilidad nga aduna sila kanang gitawag ng mga persecution. The fear of persecution and social pressure are the reasons for abandoning, for forsaking the assembly of the saints. The face traits, loss of property and imprisonment. No? Sama sa akong giingon ganina, as I read earlier in Hebrews 11 verse 36, no? They were mocking, no? And scourging and even chains and imprisonment. Uban ini, gipriso, ugang uban, di kadinahan. The stone, oh, grabe, maring gibato ka ni. Pambato na ka tungod sa imong nahimo kang pagkakristohanon. And they were stoned. Some withdrew from the church assembly to avoid shame and possible dangers.
1: ang uban ni ini i-back out sa ilahang pagka Kristuhanon og dili na sila mo atin sa kanang gitawag nga panagkatigom, to avoid sin. Ang uban ni gayagaan ka. Ang uban ni tamparuson ka, pakaulawan ka. Wala ang uban. Di na ganahan nga mahimo Kristuhanon. Ug ang uban mahadlok. No? They are fear. Naay ka nagitawag ng mga kabalaka, delikado, no? Ang ilahang mga kinabuhi. They are threatened. Ikaduhang reasons mga kaigsoonan for abandoning the forsaking the assembly of the saints, reversion to Judaism or the old covenant and the synagogue worship would spare them from persecution. No, kung i-deny nimo ang imong pagka-Kristohanon, dili na ka mahimong Christian, niya mubalik ka sa imong pagka-Judaism, niya musimba na ka dito sa mga sinagoga, na mga chapel-chapel ang mga kuan-kuan niya. So, maoy makalikay nila, that would fear them from persecution. No, yun na ang mga Kristohanon sa unang mga panahon, mga kaigsiunan. Spiritual drift and apathy. The habit of staying away indicated a loss of zeal or a drifting away from the faith. No? Naay ka nang gitawag nga nahilayo na gyud ka diha sa imong pagtuo sa atong Ginoo og nahimong walay gana. Wa na kay gana nga magi-encourage sa imong mga Kristohanon. No, you are apathy. To encourage one another, to your fellow brothers and sisters in Christ in fellowship. Wala. Huwag mo ni hinungdan nga you are drifting away from the faith. No, wala ka nang gitawag ni mo nga zeal ka nagkainit sa pagpangalagad, kainit sa pagsimba. Ikaapat nga reasons why Christians abandoning the assembly of the saints is avoiding accountability. The meetings were designed to stir up one another to love and do good works. So, naglikay ka sa kanang gitawag nga imong responsibilidad. You are avoiding accountability. No, what are those accountability? Your responsibility as a Christian. The meeting were designed to stir up. Ang kinidi ay panagkatigo magigsoonan, gidesigned na sa atong Diyos aron sa pakig-encourage, to encourage one another in the church assembly. In meeting of the church. To love. Doon ay ka nang itawag na paghigugmaay. Na brotherly love. No, di ba? Nga sa diha, nga muadto ka sa tigumanan. When we go to our church, no, naay ka nang itawag nga paglamanuhay. Naay ka nang itawag nga pagigkumustahay. Naunsa naman ka, brad? And do good works, o pagbuhat o maayo. Sa imuhang mga kauban di sa soul sa iglesia, or even sa imuhang mga kasilinganan. And we all know that making good works will please to our Almighty Father. Some were avoiding that accountability. No, ang uban nini, naglikay na ng maong responsibility. Naglikay na sila sa kanang gitawag na fucking fellowship to encourage one another. Wala. Og mo hinungdan nga they are abandoning for forsaking the assembly. The Hebrew writer warned that habit was dangerous and as your step towards apostasy. The writer of the Hebrew, and some say that Apostle Paul was the writer of the book of Hebrew, og nagaingon nga usa kini ka dangerous. It is a dangerous as your step toward apostasy. Delikado kining maong gitawag nga kinaiya nga ang permintiho na nanimo mga kaigsoonan. Delikado na ka kay maunay hinungdan nga mahilayo na noong ka diha sa Ginoo. It is a step toward apostasy. Now, atong isgutan ni katulo. What are the consequences? Unsa may mga resulta kung ikaw mobiya diha sa pagsimba? Number one, kining gitawag nga active sin. Nakasala na ka. Habitually skipping the assembly is a willful sin. Tinuyo nga pagpakasala. Nakabauta magaisunan nga ang katong mga tao nga mga nakasala, makasasala, ikatambong nga do sa linaw nga kalayo. We all know that if we commit sin, we are thrown in the lake of fire. That's why when we become Christians, we surrender ourselves to our Almighty Father. All our sins are confessed to Him, and all we know that He was able to forgive us, and He remember no more of our sins. But if you forsake the assembly of the saints, it is called a willful sin. And leaves no more sacrifice for sins for a fearful expectation of judgment. If we continue read in Hebrews chapter 10 verse 26, for if we sin deliberately, no, kung magsigig ikaling pagpakasala, kinigitawag nga mag-neglect ka sa pag-adto sa balay tigumanan. After receiving the knowledge of the truth, there's no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful prospect of judgment and a fury of fire which will consume the adversaries. Delikado mga kaigsoonan. Nga kung ikaw magapadayon sa kinaiya sa pagdili pag-adto sa simbahan, wa ni mo tagayag importansya for not giving important to go to church. There's no longer remains a sacrifice for sin. Ang Ginoo kausara, nagpakamatay sa atong mga sala. Kung ikaw nakakumit ka nini, so just confess. And we all know that our Lord God forgive us all our sins according to 1 John 1 verse 9. Ikaduha, ikaduha nga consequences for neglecting the assembly, vulnerability to temptation. Huyang kay ka, dali ra kang matintal mga kaigsoonan. Without the support and accountability of the church, one becomes more susceptible to Satan's temptation. Delikado. Kung wa na kay simba-simba, Wa na mo dasig nimo. Iki sa mapoy mo dasig nimo kay wa na di na mapukapakita sa simbahan. Or even ang imong mga fellow brothers, fellow sisters, they were able to reach you, they were able to contact you, di na magkaganahan mo response. Kaya mauwaw naman kayo, you are ashamed. Iwan naman kayo, at dosimbahan. Naunsa na ka. So, nasa may mahita buoni mo, you are vulnerability. Vulnerable. You are vulnerable to temptation. Naanay mo na hinungdan nga imbis nga mibiya na ka sa pagpakasala, pagbuhat sa kanang mga buta nga gidili, kay from naman ka sa temptation o huyang naman ka, you are vulnerable to temptation. So, delikado nga mabalik ka sa imuhang mga gibuhat sa unang mga panahon. And you are more susceptible to Satan's temptation. Di na to'y kalimod, brothers and sisters in Christ, nga ang yawa naglibot-libot ni 24 hours a day, 7 days a week. Eh gusto siya nga ang mga Kristohanon mabalik diha sa kanang gitawag nga pagpakasala. According to 1 Peter 5 verse 8, be sober, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Dili mo hundang, dili yun mo hunong ninyawa ang mga kaisunan 24 hours a day, 7 days a week. Our devil, our adversity is the devil, prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. Muna nga, delikado yun. Nga, mubiya ta sa kanang gitawag nga panagkatigong. Ikatulo, nga consequences, a step toward apostasy. Usa ni siya kanang gitawag nga usa ka lakang nga mahilayo na ka diha sa pagtuo. No, you are falling away. It is the first visible step away from the faith leading to falling away completely. Pormero, usa pa to ka absent nin. Nya madugay, dili na gyud ka. Pormero kausa pa. Only a one step toward. No? Nya kaduha, di na kay one step. Pila na ka step, di na gigaginahan nga musimba. And it is the first visible step away from the faith leading to falling away completely. So ikaw pat na doon na kinigitawag ng negative example. It signifies to others including children that worship to God is not important. So nahimo na noong ka ng bad example, especially to your children, to your neighbors, and to the people around you. You're making a bad example. Hindi naman, di naman kaganahan yung musimba. You are neglecting. You are forsaking the church assembly. Kung sa una mga panahon, makitaan kanila ang kanadomingo musimba. Pero sa diha nga nibiya naging ka, o anahin mo na kang bad example. Kaya bisan gani ang imuhang your own family, you are making a bad example. So, doon ay upat nga gisgutan na ito, mga kaigsunan, nga consequences
0: adunay kanang gitawag nga active sin, vulnerability to temptation, self toward apostasy, a negative example. And now, what are the remedies against forsaking the assembly? Naunsa may mga pagabuhato nato? What are the formula or remedies against neglecting the assembly of the saints? Number one, commit to communal fellowship. Aduna kay kanang gitawag nga commitment sa kanang pagiging fellowship. Not as a duty, but a refilling station. Dili lang kay ang kining pagsimba mga kaigsoon na nahimo na natong routine or duty. No? Mano'y gihimo sa uban nga nawa ang kanang gitawag nga kadasig. No? The seal. No? Nawa. Kaya naman, nahimo na ning duty. Nga instead nga wala pa mo abot ang kining gitawag nga adlaw nga Domingo. Before the Lord of the day, which is Sunday approaching, you have an excitement to fellowship with one another and eventually to our Lord God. And all we know that if we are in fellowship, our God also is in the midst of us. No, nawa na ka nang gitawag nga excitement. Kinga naman, naanaan ka nang gitawag nga nahug na nani mo nga duty. Dili. Not as a duty, but a refilling station. No, murag mo refill ka sa imong kaugalingon. No, ang espirituhano ni mong abahin, ma-refill ka, ang imong kadasig, ang imong kanagitawag nga kainit, no, ma-refill. Diha sa kanagitawag nga panagkatigom. Participate actively and form relationship with other believers. To participate ah. Sa kanang gitawag nga mga all activities, we must participate all activities in the church and form relationship with other believers. No, na unsay mga plano, whatever your plans, do it to please our Almighty Father. No? Na kanang gitawag nga pag dinasigay. Ikaduha nga remedies, address underlying spiritual issue. Kung na doon naman kay mga kanang gitawag nga issue diha sa soul sa simbahan, atubangan na ang mga problema nimo. Atubangan na. Naay ka nang gitawag nga combat apathy and lukewarmness. Kung ang imong problema, aduna kay why gana? Wa kay gana nga madto simbahan o nga usahay, bugnaw-bugnaw, init-init, lukewarmness. Delikado na. Kaya dili po gusto ang atong Diyos nga kung ang usa ka tao, aduna'y madto, madto'y dili, di sa ganahan na. According to Revelation 3, Revelation 3 verse 15, let us read this passage, brothers. For I know your works, you are neither cold or hot. Would that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither cold or hot, I will spew you out of my mouth. Di ka masabtan, init-init, bugnaw-bugnaw, muadto, dili. Ang Diyos na kaisunan. Dili ganahan sa Kristohanon nga sama ni ano. O gusto sa atong Diyos na kinahanglan na kung magmainiton ta sa pagpangalagad, init yun ta.
1: we are hot. Na init yun sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Heal from offense, forgive members who have heart.

No, kung mo na issue ni mo nga dili na kaganahan nga madto sa simbahan, adi atubangan na. And then pasaylo ah. Ang mga kaigsuunan, forgive the members who had hurt you. No, di ba yun ay kalikayan nga adunay ka nagitawag ng mga istorya nga mamabu, masulti nga dili tinuyo. No, nga nasakitan kanya ng mga pulong nga, and you will be hurt for the words they have spoken. So, forgive them. According to Mateo 5:22-24. No? Kung ikaw magampo, if you pray and you know nga adunay nakapasakit ka sa imuhang isig ka tao, biyahe na imuhang magampo. At doa siya. O pangayo, pasaylo. So, ingon niya na, let us forgive members who have hurt you, according to Mateo 5:22-24. Take step to reconnect. Buhat ka o ka ng gitawag ng mga butang aron nga maan mo, mahusay. Reach out to a friend or a leader in the church to engage. You must go to a friend or a leader of the church so that you will reconnect. You forgive one another. Focus on loving others to reignite desire for fellowship. No? We just focus, no? Our love for loving others to reignite desire for fellowship. Ngunit pag-abuhato na ito, dili kay mag-inawayay ta, kundili mag-higugmaay ta diha sa soul sa iglesia. Understand the purpose of the assembly. Regular gathering is spiritual preservation and shield against temptation. Sayod da nga kining gitawag nga panagkatigom, adunay kini purpose. Ang usa ka purpose niini, kining gitawag nga maghatag na tuog kusog, no? Spiritual strength and shield. Ay mga taming isgutan niya sa Ephesians chapter 6. No? Isulob na to ang tibuok ng armadura sa Diyos. Aron makasugakod ta sa daghang mga pagtingkal. The assembly strengthens faith through mutual encouragement. No? Ang kining gitawag nga pagsimba, mga taigsuunan. Pag-attend sa church assembly, maghatag na to o encouragement. Maghatag na to mistra. No, so, kining mga problema, ha, nga gisguta na to sa Ibruhanon, nahitabo na ni sa unang mga panahon in the first century Christians. Bisan pa sa itong kapanahonan karon, naagyapo ni mga problema. But the Bible say, do not forsake or do not neglect the church assembly. Kay kung magaparayon ka, if you remain, neglect the church assembly, for represent deliberately after receiving the knowledge of the truth, there's no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful prospect of judgment and a fury of fire which will consume the adversaries. Delikado mga kaigsunan, kung magapadayon ta, may dili na to matagaan o higayon ang mga panagkatigo. So, diri lang kukutob and have a nice day to all brothers and sisters in Christ.